Tapi naik ko habing kan hozo pihi ngawi do tang tambahut hozo mentad di Ana Stanislaus ai tando kaus ino pang pihi di Edmund toy Ardi hozo pihi ai tando mega sakototomo Petrus Onggo pihi di Muhammad Rizwan piambahutan di Tohidang hozo di Juanis Mansatil pihi di Charles Lejinon pengkopong iso berarti hozo kau niku itimpu do ababzan hozo pihi maza Facebook WhatsApp teko maza TikTok diti itimpu bayno do pang kagumuan hozo no paditi nga maza ir WhatsApp kyo hozo pihi di Malaysia galus aitan do tunak idnupasan hozo di Keti Waritus.

Sebenarnya kami kena zaman tadi Ivy Bakansing. Ini tanda babang kod undungan. Nombor pedi babang lebay no. Tamangan na babang, tamangan na ko bakasan, ko gingahan babang to ko. Kada pa pintam si Zamut Leti Deho. Kada po swango, kada pa pintam si Zamut Leti Babang. Nung osonsong na po bago, teka Zamut na po babang nga. Humuzong na di may obayag din no, na po no si Zamut, na mukadimpot na leti, da yun na kantakan nga bido hizod mo ni Gog. Sebab na po nga si Zamut ay pinatamlo to ko, leti deho, deho habi na po iso, deho id babang. Da di ho no tamangay no kagingahan na babang to ko. Kipa may po kung dito ko dito ka ni, kaya ko ay, kung nagi ko obu, kung nagi ko bulan. Nga, kipa po kung dito ko, ianangan po pintam si Zamut, mazaid jinjila do kulita kabon panjilan pertama si Zamut kan ni makan ko si Zamut ngiti yang abi pempon do segilit dari ko ponga kinamai geto ko basa na geto ko mo do au pintam si Zamut bantar jinjila do kulita to ko te ko titi hion kamai do suvai maza iti yang abi pompo do segilit no beginihan itimpu na magkadao bayan na diti sakahi po om iho no kantakan do kotutudan dari pingat-ingat ke tapi niko ngabi muntok kapasaban toko so ngobian ngabi iti katawadan ko matambahot ngabi pinapa buzura pason mazaid Facebook WhatsApp mazaid TikTok lagi magipason-pason kumariti som tiso katawadan mempay sa kadung diazu kumariti pangan kadazan idsab abi FM di paguhon pa ang pangan kadazan nga bayan pa ko sa himban boss kadazan ingko pa nga no akon kay Jesus tamay mo man ko dang dagay da i da sabab FM diti nga isa isa kay ka bago-bago dali kana mo kinawa hozo iti na pa pa kapon ko masantab mga week no pangan santab i nga ko pinsin sa nga na pa ko pinsin nga agumu na di may sabon gani agumu na di ako kuwamaon tay naon pengko po nga sundungin man ako pinsin na tikaw, takaw, ha? Tamangan to may mukha da santinan kyo. Kada do, so ngayon do, kapinsin na po nga suka-suka kamay do boh subay. Mag-isusubay na po kalajak tayo naon. Maot ako piuman ng tinantako. Tinantako na po nga akon kumang muhok. Bagya, sundung yung mga da ginapot ako tamay mapain muhok. Kinakotoko ho sa mantali Francis Joannis. Ay tando na kapinsin. Hozo di Severia MJ Tunggulaw, posisi pon na po.

0: magisusuway tayo na na toko om day katangkangan dino o hivan toko dumabos katohwadan muntok tuhun ngavi imina nakaday na toko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nanri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Shukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onu no po bos ipohomuson na niyagahi olati ino no po na katohwadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday na puno katohod no om pobos no katohwadan. Katohwadan.

Dari tapi naik kong abite ho zoto vino, id ako sa himban, id pangan kadazan, do ngo subab tadao ko onom diti ka isod abuhan diti ka vahu, ho zo di eri shambaikan, itanda upus kudiaw. Ang pagkuhi ito mangkizad man ta diyazu, nagatamay mo tabi naik kong abita, mga tamay mo kaila santinan na toko, sunduvan toko, ginabot toko, om tamangan nagikabang toko, to ayhan toko dihan po nga ay so do tuhang. Dari pingat-ingat no bos, ikahabus, ikahumbus, sementat ka bang dito ko, mo ido out ako kapanin duwa do ginavo do suvay tuhun, tayo ko kapanin duwa do vokon. Ano na po abasaan, ito pa si Zon, tayo ko ano po kukwama on tarabay no, hansan ka po unsi ko ginavo dito ko. Sa kyo nung kiba, no papangin naman tanga vagat, ti o abasaan, tayo ko i-aukot na di ko sa top humanan dito ko, nga kada pamusaw do sa sundi ko. Tumay mo kivaw tambahut, tagiwa paganakan, ikabasado tu, bungon nu, pahumpusan no, teko siya kamay di. Hohobinok piso kada hibay do, tumay mo sumambayang teko mo nagi boss, miyang paikinayin. Dadi tabi pibasan man tada go, tumodo kuno nga pido namot, kapisaw mo toko bago do, untok tarawa subab, do jam ka 4-4 minit do, minso subab, tumay mo kinangaw dito, sabab FM, miyang paitampot ka na dyan, agay, DJ Catherine Idbogizan sina. Tabi pembahasan Shalom kuma di dia zuta insanan. Mata dego Stephanie Jepolin Joti di Jastef TKS JJ. Bye.

Say na ako, Mincio Torres. Jari ra aabutan batehe banan pamimpin-pamimpin banan pahalawan-pahalawan rahu makapahiling say na ako.

Itakan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

0: katutut kaki. Aun asaw pat mo yun ang umbolora ulon ra media sosyal? Ang umbolora ulon ra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahuna ra raho-raho ika onson. Ika maratura ulon, ika puno ang ulalatra ulon ra media sosyal, kuno pagkano raho onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, ang maratura ulon bukon.
1: Pabugat kau, amun mukono ka WhatsApp, mabili niyak mga tarabilin min, gira WhatsApp may, ra nombor umang sa siyam, apat siyam umang, tulubalu, tulubalu.

0: pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahu ra ulun bokon, itaka maya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan no huang no, itaka ang iyawya. Hinos salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo, ika ang iwit ambal ra kalatan, tapi anak ra pangkaratian, na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Ining takapiyo rondo rimba intariro ni bahan, sumindung ra rondo na magunan. Ining on takaw.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Jam ko siyam tatu ang tinakos sa limbahan waros dusunod Sabah BFM.
2: Kabar diti sa malimbaw mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.

0: Tabinay itang balut kong awi kapisanan natatuang kumada kahit tayong sananti tatuang tadaw ko onam. Kaiso tulan kawalu duna ribu duna padam onam. Nakasalimpunta ko na di datulan kawawagu. Aruhay na taliban na tulan. Kaya tabinay. Om dapay nanti nakasuang tako na di itimpuh dot pamaramayan. Ditit. Tadaw kabansaan na managi tadaw Malaysia. Ditit abuntol. Ang kadada kayo lihwaid pakilih jalur gemilang ang nagi bandira Sabah. Ang pasikaw kumada kayo hit pentanod kasalimbahan diti nga pagulo dila kumadi DJ Dexter menang balut kasalimbahan boros muro at tila musti mempay kada LP Rapiel Pino si kasalimbahan toko kasalimbahan boros dusun di Sabah BFM. Kanod dumanod kasalimbahan diti maya dot frequency hit isan watas katunabon siyam na padam 2.0 FM RTM click ipatatang kapamagunan gisang pagagampot dot internet nagi kasalimbahan miti lambos maya da FB am nagi TikTok Sabah VFM Vigood jam ko po dato tuwang megal terimo untuk tadaw ko onom nung sanang piramutan dat pamalahawan nga manto ko romito o malahawan kambulutan untuk papalambos pason. Pagulo nila, kano naging mirumah-rumah dot maya diti kasalimbahan miti lambos in FB yung naging hitihin TikTok. Kada na kulihoy, pahatan pasan na kayo, maya da WhatsApp, kusong isa siyam, apat siyam, kusong turwalo, turwalo. Baham timpunan tako, pag yung bulutan tatu ang bayan nati, miyampay da sinding, sinding manta di Jimmy Palikat at Timpu Sumikul.
1: Tema tadau kabansan om tadau Malaysia 2026. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif om atoranong mai katoranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan ko pagulo na po nga maningkanan katoranongon montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Tinimbunan to kapag imbulutan itong Benedim, yan pa'y sinding di Jimmy Palikati sa sinding dit asarok-sarok, amharad natin ako guyo-guyo at unturod gakod. Pasalan na gakod kay, baham, tilambusan to kapag imbulutan iti, kada kapusang araw-araw dat, mudu-tudu. Kapusang nakasalimbahan iti, da jam kapadam duo, pitang atuong. Magumo at sinding-sinding di pa'y ngulod dat atuong Benedim, so ay ka... Papailang ako nag-i-dat, nag-i-ri. Kaya talangan dati. Teka, kapailan ngay. Suha ko hot tambalot hitihid FB. Kita ko'y Mekli Max Makli. Nakapagluh, minay panwaw. Imunah kapang nagi, kapsanan tatuang DJ. Kapsanan nga na pahindalan karadya. Gisam jam ka po dam duwa ka daw. Ponsiko, munah kapang. May Mary Ann nga hiti, may Maria Johan nagi. Ponsiko, pagluanan ko mga sikaw di Maria Johan. Dari mo damang abi. Dito kasalimbahan bros dusunin sa Bobby FM. Mayad FB dot manuaw. Dato nga konsikahan. Manuaw, dato nga kombolutan mga kamayan ko. MM Suk, Jalaton. Kamisanan tatuang Jalaton Aton. Ang balot, lain na daw na kopi rumah-rumah. Kaya tabi na eh. Kam tilambusan tako dot mamalihis-lihis ginawa sa pirasirasi manta diri da sutanan na sumandak in tangadalan di Baduin Lusa.

Kaguli kagumi bedha Elpira Pilipino si kasalimbahan tawo kasalimbahan bersusun di Sabah BFM. Ami Daulin Gutak kapisanan tatuang Daulin no kabar tatuang banyak tu benai itikus ga sabon tikus ngahiti nagi hiti hit FB kemayan ku Paulinus Giu na lai dokun dad mintong live hiti radio nga au songku rosan nang lain DJ kada kuren pon do ngakalasan anda senang senang atan duli at lain da tatuang banyak atan benai kanu nagi may ambalot hiti hit TikTok ba Pagkuro po, kanada ko lihway, daman hak tarhiyan. Like, like, like, kadih, nagipapailang teko share. Kasalimbahan, mitilang po siti.

Amka di marejohan kami senang tetuang di JLP tapi bebasan tada okonom yang pebarakat togu mo kumadia ka. Kami senang nai kumadia senang tembalut sebab FM mo senang kopi o. Siti Safira. Kami senang tetuang Siti Safira. No kabar. Baham kana paguludat papailang-ilang akun kabar kinuho toko po duo sinding kalangadan na pasusut iti ingga sinikulan manta di inggo siya mga pagulo dila kada kita pikaos di Nelly Manggot.

Kailo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagi briswok, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.

Jam ko pa datat wong timpuh dat negari Papalambus pasen mayan pemelawan pagunuh dila Rohian nako dat Papalambus pasen pinato de manta de WhatsApp nako paguluh nakata di embo naridde nakata di tambal to koy Abdul Malik man pendah dat ponaguluh man ko Yusuliae ka. Kadai Abdul Malik pagulo pamasan ako pisanan tatuang tadoko nom kumadia DJ Yoho Abdul Malik maganong kesuatan pangkap pasan dito kumato isanan tambalot ko di Sabah FM ami group yang balutan di kalhis ngasiyo to ako yalo ang right data tuang bayno return kanogi nga agumo na nang kodok ka aw pag ya aw penong kodok petang tambalot ti Abdul Malik. Mangan ko pun dayo lak pagkaring ngahay ti sudawil ko tara raat ay so ibunda ko mayan diti nga po naka kupi-kupi kung tambalo ti maso datid pa yung tungag. Kaya DJ, kado. Aon na pamangodot nga aon arat ti tampinay Abdul Malik. Ang sudawil di Abdul Malik, mada di gaki mulud-tulud megal tembolog o sodu dagya katuludon mapoy kapoy talad. O kito na po kakadya du yakid mulud-tulud megal tembolog lo siti kon kakadya du igaki o kito na mo iping kapoy kasumandakan katabulud. Pongsiko, tempinay Abdul Malik. Baham pagulud harahat pamalahawan haradati tambalut ako di tihid FB di Paulinus giun insan po kapisanan tutuang Paulinus mamilogot logot ako yuhod mangawol rambot DJ kado bam logot logotan Paulinus aw nuru it agayoh kopi oh man po walu kaki Iberta Binsu kapisanan tutuang Berta Melchior Miziol Andang Lobinjang kapisanan tutuang nagi Ivy Helga kapisanan tutuang Ivy Posiko tu minay ambalut minay ponwao maya ditit piro roman dat kasalimahan miti lambus id FB. Bampagulo na ito ko, Sinding Pason manta di Erwin James. Ambonailan harapason na kayo, hamkanod maramut hitihig konti kusung walu walu turu isa 25 siam isa.

0: Kailo kanangko, mamanaw gakad miti lambos kano papagaras tundundu am kapangkuri kaligaganan turwal kardiovaskula. Kapanguhup ilo papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.
1: Om kadipolinis gun hombo na di tempine bagang sagih nakapangasok kepod di hina lasa seruminding kadaw. Bahom balay takaw maramit ti pamalahawan. Hello, kapsanan tatuang tempine.
2: Hi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Ya puti idansi, itik tuaran.
1: Idansi mantad tuaran. Nukro to harot, harot tambalut nud mugut, mugut susugut.
2: Kalapo. Ano, nalalang. Ba, buli na.
1: Ba, may na.
2: Ba, magulo pa ikaw, Bize.
1: Paon si ko, Dansi.
2: Abis, nakapisalaw at kitawa ko rin ilarakan. Dura sa wakon.
1: Iri nagi matikapi ah.
2: Oo, ba. I, ako nagilingan ni pagulo noon, gabi sa pinaitang bulan. Ilag kapatang baruli ante yun eh. Ako kuro, natanggulan. Sa sanong, kaya ako talatuwang ba, nag-teach. Ako nagilingan itong tapinay-tapinay gulod. Taburan ko tabulod. Yakal ko, itabangon ko, ikurutin. Saka ko inuwingi, lunahaba ko tabulod. Ito, rin ako pinsan-pinsan gulod. Taburan ko tabulod lah. Isaya na po, kasaraw nila na go. Ako nagilangan ni tamalo-tamalo, ti, tuwaran ti. May kakawin, lungkim, yasip, tonyo. Ako nagilangan ni yagang ilog. Ilog, oh, ikaw yung madang. Kasi ko, nagang do, kung kapan ako nagaligulo. Ma, amuli, karuan ko lang, pero adab nga. Yan pa, siktalin ako kasali, ginawaran niyo. Si Darina, magpapasan, kapisanahan doon, talakuan nung lah. Dari na ito, Pinay.
1: Ba, posi ko kumadaan dan si.
2: Oo.
1: Posi ko kumadaan Pinay dan si nakapaguluh. Dat minamaramut hitihid kusung walu-walu turu isa dua lima siam isa. Pinakolomus pasan kalansanan na sangin rong o tambalut di nanwanda pasan. Halo, kapisanahan ito ang Pinay. Milah na pa nga minsan. Manguling ko na pa nga. Hello, nagtudud dat atuni. Hello. Kapisan nanto tuang.
3: Hello, kapisan nanto tuang kumade at si LP.
1: Kapisan nanto tuang lagi kumade at pinetampulan. No kabar.
3: Ay, oh, masanang tamad-tamad ti. Asihat, tamad-tamad dati. Ya dati kasi.
1: Yan lagi ti. No gay in a gidet man to ko ang lead as to ko.
3: Yeah, kapya na.
1: Ay nagidi nakarasam ko eh.
3: Nakarasam na sam din nga araw hay nga. Ay magyasapo na.
1: Oo. Bam. Minanuaw na po na.
3: Yeah, na di kapya.
1: Ba, pala mo sana pasan no.
3: Bam ko pagulo po mo kumapadiari jati kapisnan na tatuang lansan na tali-dali dasa pag-anakan, no?
1: Kung si ko?
3: May kanta po, mamasa, nakupatid kung kompi na yan, hila, kampung waw, tabulod. May kanta pag-anakan ni si ka, may ingam satur, ako nagiliwa ni Monica, ni hila, ay kampung rataw ko tabulod. Kaya sa nito, tango kompulo, that's why, nag-iabdu malik, Isabin, Ikaliun, Ijanilunog, Imaliagom. Tukura di, Imaliagom, ako di, orangot, pasan, no, nag-i-bagang sagi, Imadutin, Katrin Gimbat, Iadila, Imarius Marudim, nag-i-yagang, dat kayo madang, Isinsan Jimere, Ladihur Baro, Ipiturus, Ikoyokmen, Paulo sa Janiupin, ako nagi alihwani e cross da sugod mi Lucia Tati Bebe mi Julita Judith mi Manika Garok mi Janiu Pini Landinga mi Jag Gimbon Iubog de Gunday Tamparole nag-i-dance po si Korpasan no dito no dance erong ko pasan no nag-i Tomas yas Asip Ilongkin nag-i Sintom Ijalina Ikondaring nag-i Majakong Majuna ay agumo padala tirije nga ang aliwan ko nga randelad agumo ko pa nga man ko na pa na kingaran dat ay gisam na jetam kampay nga ko nakamulutan mabibasan ko kaps na nga natatuang sansan natangali na ni dasta ko kasi dati tikitikid ta daw ay iririno ba to DJ ponsi ko dia
1: Bampos ikaw nagi kumada. Enak na.
3: Okay, nakalihi ya.
1: Bampos ikaw di tapine tampulan may tapine dansi di tinod di. Batilang musat ako maginang sinding sinding kolibawak manta di popo.

0: Vamos a leer con Maramit y Malhan para ti, Lombos. Saludos, ¿cómo se llama? ¿Tuan? Ah, Maguro. Maipa. Tadasa, Kawago. Kano dat Maramut Hitik Ganti, kosong walu-walu, turu isa 25 siam isa. Halo, kapan sana ang tatuang?
1: Kapan sana ang tatuang na gaya-gayaw ay gigi na file?
0: Kapan sana ang... Isa iti?
1: Kapan sana ang gaya-gayaw.
0: Ros?
1: Oo, isa unit.
0: Oo, kapan sana ang tatuang, Ros?
1: Ang kapan sana ang naging kukulo na ba sanong-sanong matukan ni file?
0: Ay, sanong tumatid na ando.
1: Ina ba? Ina dapat kita noon to kaya sa noong nasa biyabi ba?
0: Bang palumusan na pasan no, Ros?
1: O, oh, katawadan. Habi pag-uok ma, palin pag-anakan no.
0: Talawadan.
1: Umiaga, may ganang gina pag-anakan ko na netin ka po sugod. Ako naging, ohibani adumalik. Di dami na nung daw yun, di ba? No, wow! Diba? Salagi na ko, no? Kapuno daw yun, po ay adumali ka na nga nagali pampula nung balo, nag yun, pamodoflo na ko, doflo, no? May gana gini Lucia Bibi na yun, papal, katawanan ni Lucia, ano na ba, no? I Johnny Upin, I Kaupang Dao, I Rusi Doyo, I Johnny Batilu, I Malius Maludin, I Umanagidi Pitulo sa Ilambunan, I Jubug, ano na ko nga diyaw di Minggo na katahibog, ko na ba, no, kasi na ko, umaga na gini tampulan, katawanan tampulan, ipason mo na ilugo, umaga na gini liagang, sintom,

0: Agumu pada nga man pwede do muntad do eh ang isang gazit nakampay na nga VP ay Gigi Kaswaw ang nga ganag eh ang payungun pa na eh walang pasari ang payungun pa nga man wago na sagiyan wago no ang na payungun pa na ay Gigi Kaswaw
1: walang gudmintong tino ka? No, harun pengulod nga kauni ko.
0: Yeah, oh katawan na nang gidai diaw. Ino na digitas wow.
1: Oh, hina kana pansikoros. Jeep jupra kabisan ang datuang nagi. Pansiko to pen rongo ka sa limbahan to ko ditit datuang bayan at tampinay. Lagat-lagat ano kayo? Hello, kabisan ang datuang. Hello.
2: Hello.
1: Hello, Tampinay.
2: Oh, kapisinangan sa tuwang daya, DJ.
1: No kabar sa tuwang bayan, Tampinay, Johnny.
2: Agang.
1: Agang, siyo. Siyo, agang. Apiunali ko, Johnny, yung mga. Ay, matuwapi kukurean kayo.
2: Ame kukurean, diba? Kaya daw na.
1: Baha, ang palamusan, napasan na sa tuwang bayan?
2: Kapag ulo, po, kumapan ikaw la. Mayroon pa yung pag-anakan, no?
1: Pansi ko, kumari, Tampinay.
2: Dahan ko lagi pala mo sa akin tampin na ito ngaran at ngaran tambalo ta sa Bobby M. Magalitampulan Abdul Malik Lungkis Adila Jenny Upin Yubug Thomas Jenny Lanog Isin Tom Koyokmen Marius Marudin terus di Sugo dan Sikona di Pasan Pino terus Betrus Tambunan, Dansi, Siko di Pasen Lu, kami berdua di Kampung Bukit Kaimadang. Kami berpasan ke pesanangan dan tertuang kada okonom, tapi pembebasan ku mada kom belutan ngadi nama kapal ni. Yang Siko ni jadi ingkakana.
1: Bampu Siko kumadak tapi nak hina kena. Ampo si kau tu minamaramut data tuang bayna bah kana kalangadan ku sinding di Donoy Pansay pamolihis pati lambus. Ampo si kau sinding di ti paingkura kumagaling mangaling manta di Rita Masain.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ijas mantad randagung lama ranaw kita ko nagi lista mantad ko lapo nyo posi ko kumara kay tensanan ami Jesus gasing minuhat ing kurupatan pasan ka kanod patad pasan maya dot WhatsApp it kusung isa siam apat siam kusung turwalo turwalo am hariti pasan mantad tambalo toko i David Kade David, mamason ako kuma di Ancis, Ibonot, Elysius, Jerry, Tyrin. Tambalot nga video prati. Ay masad magirungak-rungak ka daw. Walagot-agot, ano kayo tabi na eh. Banong harap pamulahuan, malangkod maramit. Nakapilan ba na di jam ko hapod talun hapod ang 2 minit at ito ang harap at timpuh na kayo mamaramot daho dahil tihig konti kusong walo-walo turo isa 2 limo siyam isa antok palumbus pason so ako patad pason maya da whatsappin kusong isa siyam apat siyam kusong turo-walo Oh, minsanan napakakarja ko perintahan nuru dot mamarati dit gatang kopyo kumayon dot it awiton dot bandirad Malaysia it kapalantayan te kapapanahan dot angkab nasional iso wala iso jalur gamilang kopihan dot pamaramayan ulan kabansaan Nabar City di Luguan na menunurat Pogun Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar it pinapailah dot tukuran napadat Sunduan patriotisme okoniko songkurohot Rinanggo dot jalur gemilang dipagilihon nga songkurohot gatang dilo dot orotian maya dalang kotuson ang nagisurupo karaja kumadat rakyat teko magigian kami Saya ini Lina Jakat kebisanan tatuang kumade atang pinay Ponsiko tu minay nugyari minay ambalut dahitihid Biruruman dot tiktok tatuang bayna Megal harat pamalahawan dito no nga au nadi Aisyah nadi takita ko kada ada kayo ada ko nugyari kada ko Orlogoh, nung apututat piramutan nga kada kok orlogoh do meromut kawago kah tampinae. Megal de di Lucia tati bibi diti pinapata dat pason. Kada kopi senang tatuang di jalan sana kuda lidas ko kasasari sampai peganakan nu. Mamasan ko kumadi tambalut sabab BFM megalimania gansing lonli inggang tompulan koyok men Petrus Tambunan. Yubu gross sugud. Meliago Abdul Malik John Yupin Lucidoyo. Minsanan tambalut sabab BFM. Kopi senang tatuang kumadi kada minsanan. Ponsi ko kada Lucia Bibi. Ponsi ko nagi Lucia Bibi. Bamda damot mindad pamalahawan Kapisanan tatuang Jolly Joe Kana isa at sinding light Pakirangahan dati na kayo Kasaro ako di kayo Manta di Billy Gatong

0: Pampalay ito ko marami tipo malhawan. Hello, kapisa na ang datatuang tapinay.
1: Hello, yan ang datatuang tapinay.
0: Kapisa na nga, naisa iti bay na.
1: Ay, yan ang pati nga, di mali iti tamparuli ba iti tapinay.
0: Eh, di mal man tadi la tamparuli ba? Ano ka baratong bay na di mal?
1: Oh, tanang bati nga, sagit-sagit bati, nakarasam mati. Di tayo, nunti nga, mga lagi alayin lang nga, sagit na di tatuang nga gadi.
0: Kano kong damit nga tuwang nga, apurimanan, sumagit nila, tulang kay?
1: Ya di na mati nga, kalang napandam, kuha nang ibigaris paro ka, ang nagit ko lang ka, pero sagit-sagit, tutit ka nga tuwang iba ko ni.
0: Mm-hmm, tapat ka pia. Bam, harahot, ano pasan nung kapan nung pasan?
1: Arandan matang ani ba na pa ka suku pa ka rikat pa sa iraraw na hitid and kinangahan ka rakan sa may makinangaw
0: upot kapiya
1: ya
0: ba may na
1: kapan kulit kumangay kan sa may katutun tapilay ngay kamalutan dan nambo na pa isadu isama sandarat ang asanang sa nang dating sa ingkulat ay papanaw dat lunuit pagyala papanahan dat tikid talaw sanang at kapi tarangahan na makilangahan na tribut sa watrag orang ulit so sanay dat pampuli datid pamaguna dat at ayano ko patakil at din sana time pagdilo na isang kinungaw pasan ko dilo sinangan at tatuang hansan at sanang sanang nada at karikata at sa isang at iti damot pa pang pasit di pamaguna ay gumawa na mura sa nun iya din mo tida at iso suway at tarating nga saro po mula ay baki nang hanirin takuri do pa kya tapinay
0: po na yan na pa dati magiruma-ruma bakit tapinay
1: iya din
0: ba po si ko kumada
1: po si ko
0: hinaka ka na tapinay Ami Said i dalin ko tak kakalpon hiti David Kangot kadaw sanang tanga tuang DJ makikinongo dito ka sa limbahan Boros Dusun kada damin gunting nga iti nagi po si ko damin kadilo rin na James kabisanan tatuang DJ maso po makinongo sinding-sinding namat ako po si Adapon ka kada po karaw-araw damodap milay bon dad lumili nga kada po unsarap pa pia Esbon bon James kabisanan tatuang kumade at pinay po si ko pentanod ko sa limbahan dito hamba po kumo po dati tambalot dito

Ang Papa Ajusi, kabisanan tatuang nag-iipol Eric. Posiko kung mara kayo tensanan. Bahang paguluh dat nagyari. Maramit malahuan ng harana hat pamalahuan. Arahyan ako dat manuaw. Nagi dat kumatang balot. I Jolin san po. Si CJ. Yami. Kabisanan tatuang. Tapi na Yami. Sinding diti. Hombo onongoy naman tadi Claudius Lasius Marasim susutan ng bunga tolundus pinampatan di Mary Intiang Om Junis Korom.

0: Ay, mangkopi, numan no hiti walay pangubatan.
1: Ay, mangkudit, mo yakubat ipangitong tampinay ko nakaswang hiti.
0: Nakura tumamungkos ka hiti.
1: Ay, nakurgya, amilo.
0: Ay, ay, ay. Hudi, no kanal pa yung surat, paguduhan na mamungkos ka. Kailan ka mambasa ka, aw.
1: Kay. Okay, ang ayok ba hilala?
2: Walay pangubatan na po nga kayo ng paguduhan dat manigup. Kada panigup, sirait kayo ng dat walay pangubatan.

Kagulikagum pada Elpira Pelpino si kasalimbahan. Tawatatong bayna nung harap pamalawan nga siwatan pada ti tangay sa at pamalawan nung haro no. Nganong ayso kabisanan tatu ang kumadi Cempaka Biru Matius Kasun. Isa ini Linah Jakarta kita ko nagi igahit ponsi ko tuminanud tay ko follow ditit kasalimbahan miti Lombus Indo News pinihing Matilda Mansing nga hiti nagi bahom balay ko dat Lombus Pason nakatod datong kombolutan maya ditit WhatsApp kada da kalihuay babatan pason na kayo it kusong isa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo kadibagang sagya buli makyuni sinding Matius Kasun DJ nung siwatan boh ka balan kod bintang tino tapi na ito iso dot pengulod nga nung haro timpo at olu olu tino teko it kasiwatan dot papasal limbat sinding manta di tambalot ako Matius Kasun na ponion ko ka mga galda iso at pamalawan tiba kana may tako ginangho sinding Patilambus manta di tambalot ako. Jamisius Manggata. Pasar Malam Keningau.

Kagulik, may ang paydaha Elvira Pelvino si Jam kung matalo pag yung bulutan to ko. Jam ka pa na misa talo minit na tatuang. Pansi ko, Layla. Pansi ko, naging kumadi Jam Maris. Si Pentanod ko sa limbahan dito. Kalasan na nalihis ko na korong. Sinding manta di Julius Kasun. Kada pinwaroy-waroy. Sinding pinakiano dito, maluto ko dito. No? Manta di Matthews Kasun. Bahang pagulod din ang busanto ko malisili sa ginawa. Iti isa ka po isa at kabar. Yan ako po ilang hinambunod. Ga na ngayon to sanong teko anugrah ke cemerlangan. Montak susumikulira na upang tutunan da taon tisa. Tumano di kumadua bayon menteri kedua Datu Seri Masidi Manjun. No kadati. Na ngayon na susumikul Sabah. Mantok dat pangunsuban ka daw ga susumikul cemerlang SPM STPM sijil takawas ugama Malaysia STM pentutunan mimpun dat pamaramayan mal hijriya da taon tisa. Mantok dat kapangunsikahan din na ngayon tasanong da susumikul ngawi da watas ranaw ka dati. Kalansanan dat kasili lo dat pangunsub kumad lebih kagumus mikul minggisom dat manigampot na ngayon akademik manahak dat pambitanan kumad susumikul disway it mindikaw dat paparisaan SPM, STPM nagi STAM baham manku siwato dat polombus pason manta dat tambalut toko. Ipinatod maya dot WhatsApp ti pasan pati lembus manta di Munah Kapang. Kadi Munah Kapang hai di JLP kapisanan tatuang kapisanangan dot pendalan karaja gisem jam ka podom 2 pitang atuang kadaw hai Munah Kapang polombus pasan kumaisan lagi montok kumaisan montok di JLP lagi kombolutan kuit FB amin TikTok Maria Johan Mary Ann MM Suk Linda Jennifer Jen, Yutung, Sheralin, maisanan makikinangaw auli da kasalimbahan Boros Dusun miampay da pason kapisanangan tatuang kompokan minggu makiano sinding di Sitim Bandaron. Sinding di Sitim Bandaron pengulut tatuang bayna tampinay muna ngambalan kod mintong nung hara timpu tu sinding pati lombo sa paditinga yaw na humanta di Nelly Emily. Om sutonan dat sunduan dalisih numan tadi Viviana Christine Mori.

0: as well, tamay mo.
1: Hi, kopi boss yan. Pakinangaw na.
2: Pakinangaw na.
3: Sa himbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
4: Naikot din na si Oswaw. Tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

people sendo dong sebab. Nobal dia zu, go kono to pre ko ngabe. Ingko no kinapo tipunan do Wuhan dia zu do Wuhan do kapah buliti. Sando in kan sananda vase da pabegiakan ya. Ano pa yata guvang? Ano pa yavazaan? It kahan sa nanda vasi na po. Kima may tabi na hindi mo boos do. Ano iti po po si ano po tako ginavo po sindakon na po tako po muso. Miaga di ho bunga daw ito may mo do. Pasindak tumoy mo do mamabang do pamagunan binabang do ano iti binabang do bunga daw kan ya sundong patu do ohwo matavan nahikupan do gabun patay tay ko ano iti umasam patay nga tumoy mo na po nga day ho kay ho toko do sangyan do katoo do asam sangyan do ay do i gabun tumoy mo o ihiya bunga daw do mamabang binabang daw tumoy mo do daiho ano po kayaan tako ya tumoy mo daiho sunong patu do samonu do masam samonu do huo matavan kan ya nga tumoy mo na po daiho binabang do bunga daw kana mo na katuhod kapada binamangon tapanay ko nga ito insan mabago no nuwan tako do kana vaon no nuwan tako kusipatan do managubang do tadaw diti no kasipatan do mintong do kanavaon no tada finally ti tarang minggu ko duvo buhan do kabaho na om dai ti na maguto ko no kay pao do buhan na kababago buhan do kabaho om kada ko hiwai buhan kabaho buhan do kabansan sa Papi FM kasi man bos kada zan katawadan tu tamay mo do mamihi do pengovang da kinaposikan dia zo. Habina ko bisa da tara main nanti tara minggu sampai ko dago izo i Benjamin. Ogu mu hazo. I bena taun da da pamahis dia zo da dong sebab da tara main nanti tara minggu di naikot binasi. Itu bego abi, kopi pesian ku mandi zo ngabi di Facebook nagi, nagi di TikTok da saba VFM tamai mo na po do miampai dia zo. Pam kanau timpunai to ko di tim miampai do menang ketuhuan kumada kepesisan niti ketuhuan anda kepesisan niti kadi Masentius Magmajain.

0: Roberto Juanan, dok oposisyon di tika di Mesentius Mak Majeng. Pain tunun bagi atuk ginai kan eh. Pain tunun do tamay mo da manong katupon. Madam ina mga dok oposisyon to ko di ti. Sinong patu do gumu i labasaan magi kakavo. Ba, sumusut kumadiyo zungabi.
1: Malino guna may.
0: Kiva dati, di mo hugo dati. Kiva da huhugon na tanaman niti. Mundong magya, ngayon do, paganakan, kominan, kinabangan ni Ngavi. Ba, kita ngayon ito ko Jose de Perez Martin. Di, Nick Tudol, hinugo, misun, hisun, odde.

na om kumadia zo kiva di mamalan da mamahugu da da ngusubab da minority. Om sumusu ta papagu kumadia zo ngavi da menandak da tadau da pisasavaan. Ini sesabo minato di kenyap. Om tadau minority. Nah, om itiam untuk dia zo joget. Joget mentok dia zo. Joget sembuhan kadi zidi diti.

Sa mga jam ko nang parang pahumin din ang usubabit. Pagunat ako, copy po siya. Dodong usubag pa rin. Diyos na to. Insanan, dahil nambo ko na po. Ikaw ko na po. Magkinangaw na ko sa imbahan. Takaw dito. VFM, itamay mo rin. Ay ko, binasya maswaw. O, tamay mo. Copy po siya. Kumadi Melchior Miziol Andang Lombijang Nancy Lian Dorothy Fredelin Floritalo Sobom Laurentius Damin Gunting Kasni Boyok Lucy Linda Lidwis Angelica Ojik Roger Frankly Jawa Papa Ajusi Lugay Lugay Dolph Peter Doll Sabin Kangot Dolores Queen Livian A. Paul Eric Clay Ignatius Joseph Ginoli Irene B. M. Jill Kopi po siyan kumani so ngabi Tabinay Utut Gina Gina Jennifer Lee Mobijon Nambani ako pa na ay Clay Ignatius Anita Thomas A. Paul Eric George Fan Anthony T. L. Den. Namabago eh. Aw, iya ako po na ait nga. Iti na po nga. Nga tapinay nga. Kinawa nga rin nga. Dahil da Facebook. Da Saba BFM. I Janice Jadi Bintang. Sylvester Joannis. Kami po siyan. Kumadiso nga. Kyo. To tamay mo na po. Da Ohi. Da Daiti. Id Facebook. Da Saba BFM. Kami po siyan. Kumadiso. Pagipason-pason. Pagipapason ko no. Pagisisimba ko na din Facebook na Saba VFM umlaaw nag-iahivan mga video sa TikTok na Saba VFM ba kanaw tumihambus mamuhis ginapo do ngusupabiti tanang minggu kadupo do buhan kapaho.

Tapi naik ko nga vi kapayaan do suang amin na kapaguhu na po diti nga nabitagay mantan di James Benedict Raymond na mantan Kampung Limbahaw Papar. Papayaw do mindo pogun i Eligius Benedict Raymond di jam ko duvohi mga brahma minit do min sasadop di antok tadaw ko onom ko iso do vuhan kavahu do dayo id Kampung Limbahaw Papar. Mantad no do kayadan diti do manunda papayho na paganakan kandoh bianda sinakagon majingkil matandun sinakagon Raymond Balanggong day do nambo na po nga video sa ngin tindoy om to pinay walis om kinovangan na yung avi day do sadu taykoid samok to sa konatinan di itong atiagak Eligius Benedict Raymond do ontok tadaw ko iso kotohu buhan do kavahu nga pagkuhidyo kiba pahay do sambayang do dayho id hamin ni tungo tiagak do jam ko opod do ngopod minit do dong subab om hosokon nogi do dayho id ka mga Christian Hivogu Papar do jam ko podom duvo do dong adaw mo do to hinasan ko zodiyo susuguto ko po vagu. Kapayahan suang amin na paditi nga nabitagay manta di James Benedict Raymond manta Kampung Limbahaw Papar. Papayahan rin na pogun i Eligius Benedict Raymond di jam ko duvo himong abram himong minit do min sasadop do dayho id di untok tadaw ko anom ko iso do buhan kavahu do dayho id Kampung Limbahaw Papar. Manta no do kaya niti da manu de papayho do sinakagon kandoh bianda sinakagon majingkil matandun sinakagon Raymond Balanggong day nambo na po nga vi do sa ngizon om to pinay walis om kinovangan nga vi day sodu tayko id somok sa konatinan di itong atiagak Eligius Benedict Raymond do ontok tadaw ko iso ko tohubuhan do kavahu nga paguhidyo kipapahay do sambayang do dayho id damin di itong atiagak do jam ko opod tohong opod minit do daung suvab o mosokon lagi do dayo id kabangan Christian Hivogu Papar do jam ko podam duvo do nga daung.

Tapi ko nga vi kupayaan sa amin da kumodovo na paditi nga nabi tagay manta di Rita Ignatius manta da kampung Duvanson Putatan. Upaya da minapogun i Gundahil John Quili Tunggoling di jam ko 2 do daung asubab di untuk tadaw ko onom ko iso do buhan kavahu dadayho in kampung Duvanson Putatan. Mantad no do kaya dan ti da manu da papoyho da paganakan majani tundumba o paganakan tunggoling tinda dai pinampang sinakagon tinda om lokinta dai nombono pangavi do sangin tindoy om tapinay walis om kinovangan nagingavi dai sadu taiko it samok hosok natinan di tongotiagak Gundahil John Kuili Tunggoling do untuk tadaw ko iso ko tahubuhan kabahu dadayho id kabangan kampung Nusob Baru Pinampang nga pagwi diho obitan pahadatinan di tongo tiagak dadayho id panambasangan Holy Nativity Terawi Pinampang do jam ko padamiso do daungo subab moy do atohinasan ko sa Diyos suguto ku pavagu kapayahan suang amin kumodovoriti na bitagay manta di Rita Ignatius manta kampung Duvanson Putatan. Kapayahan rin pogun i Gundahil John Quili Tunggoling di jam ko 2 dadaong usubab di untuk tadaw ko onom ko iso buhan nakavahu dadayho id kampung Duvanson Putatan. Mantad no do kaya daniti da manu da papoyho da paganakan majani tunduba om paganakan tunggoling tinda dahid pinampang sinakagon tinda om lokinta dahid nambo na po ngavi da sang ngizon om tapinay walis om kinabangan ng ngavi dit sodo tayko isamok soko natinan di itong atiagak Gundahil John Quili Tunggoling do ontok tadaw ka iso ko tohu buhan do kavahu dadayho id kabangan kampung Nusob Baru Pinampang na pwede ho viton pahayatinan itong katiagak na dayho id panambasangan Holy Nativity Terawi Pinampang na jam ko padamiso do dong suvab.

Tapi naik ko nga Vic kapayaan do kumutahu om tawin na napaliti nga nabitagay manta di William Monsuit manta na Kampung Bantayan Inanam papayar minu pagun i Cecilia Yoyong Monsuit di jam ko si Zam do bang apodom 2 minute do nga sunop di antok tadaw ko onom ko iso buhan kavahu dadai ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu mantad no do kayanan diti do manili do papay ho da pagganakan malangkas om pagganakan muhumbul dai nabona pangavi da sayang izon om pinay umwalis na ingavi dai sadu taiko id samok.

Masa ko natinan di Tungotiagak, Sicilia, Yoyong Mansuit, do untuk Tadao Koduvo, Kapat Buhan do Kavahu, do doiho id kahabangan Kampung Bantayan inanam do jam ko podom duvo do ngadaw. Mo'y do tahinasan ko sa Diyos, suguto ko po vago. Kupayahan do suwang hamin na tovin na napaditi nga nambit agay, mantad di William Mansuit, mantad Kampung Bantayan inanam, kupayho Domino Pogun i Sicilia Yoyong Mansuit di jam ko sizam de bonga bodom 2 minit do daw nga sudop di untuk tadaw ko onom ko iso buhan ka vahu do dayho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu mantad no do kaya daniti do manu da papoy ho do paganakan malangkas o paganakan mahumbul dahil nabuan na po nga vi do sangin tindoy om tupinay walis om kinuvangan naging nga vi dahil sadu tayko id samok. So ko natinan dito nga tiyagak Sicilia Yoyong Mansuit do untuk tadaw ko duvo kaapat buhan no kavahu do dayho id kabangan Kampung Bantayan inanam do jam ko padam duvo do nga daw. Ika kaniti ka po yan do swang hamin.

Pason kayaran kuma Dios ina tong kisadan napaganakan tabi na yung walis mga na ay di tino di mantadagay id kasimban bos karazan sa Babi FM hansan avakas sa mga tonong ginawa niya zulto mukuvang timpo kayaran dito siya wano.

0: Pakalaja gakod toko po ang pusta daw. Om mamugus gakod sandi, kapapatonong om kapanakaday manonduhi kohigkangan. Mamugus gakod sandi, kapavakas masol, papaymbuhay tapyumanan on sikaw, kapangingkwang o pusok pamusavan, om kapangingan linuo.
1: Kay ho kanang ko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. No po nga, mamuzat yun nan iabasi matok tundundu. Kapag taniti, kusudong gozo, om ohan do panahon nung ahayd toko na daaw na kapanguzat yun nan tayo ko otutuo no humul tay no ko hobibinangkat yun nan. Apoy mananat yun nan nung songosoan na papanaw kapag taniti dasom sa minggu.
2: VFM. Sizang mo pa ng dugo, ito 2FM.

Hey, hey, hey! Kopi po siya na doon ko sa Fab. Vanna Jam ko to. So, may nito doon ko sa Fab. Eid, pagunat ako. Tapos na ikaw nga, Vi. Na, Iko ko, no? Kumari ka tatanong doon ko sa himbanda ko. Dito, kopi po siya. Doon ko sa Fab. Kumadiyoso. Daddy, ano? Ano iti? Man, Diyoso na tada. Bye na iti. Kibante din mo isang bayang. Makinango. Pahay na mo. Nag-isang bayang. Kibante din natin ay damin. Da, mundong. Manta do. Kinausanan nga vi. Da dasom do. Sa minggu. Da ano na po. Minangan. Kalaja po to'y. Ay panginapuan po to'y. Kuma Diyoso ay manginginda po nga vi. Dong usupab diti. Ay panginapuan. Copy po siyan. Dong usupab kuma Diyoso. Kapi po siya na doon ko subab. Intangay ka pahayad nga Vicky Novangan. Daiti in Facebook na Saba VFM. Josie Mendong Puanchu. Philip Maling. Elizabeth Beth. Charles Loginon. Rocky Abdullah. Jerry Doy. Mamay Jetty. Victoria Ang. Sabin Kangut. Julius Wong. Alga si Dion Glinis si Pojol. Sa bago iyaw ko pa ayat iyo mo ko pa ayat kya. Elin JM. Ama, nag-initiate. Nga, tamay mo. Pagi-pason-pason. Pagi-sisimba ako na. Daitiin. Facebook dito ako ko di Avi nga Avi o tikid nga Avi na papahumbo sa pason niya so tiga mga ayat nga Avi nga niya so nga hansan na ako kuwasan nga hansan ng pailati ko nagigyo WhatsApp nga kiba nagadipida mo pahumbo sa pason nagadipida TikTok na Saba VFM miaga di Fizzy Lania Esbon James Zandi Dolly I Angeline Sela, MM Suk, Ashley Vincent Kidi, Ishon, saya bagi Robert Berto pengganti Dinky Alunting ngabi. Kapi pasian ni Shelly ngabi. Tamay mo ada manong katuhod, tamay mo ada mamihi, kasi imban na toko ni Tim, montok na pengubang dia zo. Dadi, mega tamay mo, dasom do sa tanga jam diti tumay mo do anangan zo do paponi nga vi do hozo do kapapago dadi kano tumihambus makinango do hozo i kapapago diti tapi na ikaw nga vi no nga dia zo dita daw kaapat diti nga ikuminsan nagi na kauni dadi kauni ko hozo tahu hozo magisusut hozo di Algasidion do nga suvab di Ogingo di Joseph Lodin Monuhok timpo om nagi di Adela James kotanduhi bago dadi kano kinong toko tahu hozo ka bago diti dadi kasi man boss kadasan inaikot binasi om swao tumay mo.

0: pinasimbahan o pandila sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puwak om agang. Pandila sabah ikumoiso tinodo di Idris Ichin songon mamumahukis palan. Ikinunoman tat kotong obramiso o buhan kabahu, 1966 toho kisom 1900 bahong padam dubo. Pondila Sabah ikumudubo na po nga ginuno da matat koiso upuhan koiso 1900 bahong padam dubo gisom da 1900 bahong padam baho. Namot Pondila Sabah da baino napumusawa na matat Pondila Sabah ikumoiso om ginuno nipun ramanom upuhan kosizam 1900 bahong padam baho.
1: Bosian, pakinangawno, pakinangawno.
2: Pasahimban, Bos Kadasan, Sabah, VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Dawa na jam ako to tong pa mga 4 minuto dong subabid. Pag una toko to pinay ko nga vi timpo da panakan hozo toko panganay ko tali bago. May katumay mo kung mga Diyos yung nga vi di anangan no malifonid konti panalifon ko no. Yan ano nga toko di tino di hozo man ta di Faisal Tahir hozo muntok do itia do tim politik kapanandakan toko do kebuhan do kabansaan niti hozo daw aku berjanji kan yo teko mematos zo ka dumandi zo ka iso yo kamazan dia batos batos pengadan di nagi iso yo kamazan mematos zo ka ayan tapay ko ngabi dari kopi masyan insan po kumadyo zo ngabi makikinangaw do kasayimban mos kadazan ito may mo do uwi do makinangaw tumanod do kasayimban toko diti dari kanaw tay mo toko pamahaban isay dati o kapag ho diti sa Babi FM kopi masyan
1: kopi sa nga kasayimban kumadya DJ Ben
0: kopi masyan dodongo subam kumadya tampulan.
1: Kasawan ko pa dia.
0: Ba, may na. May na pambusa pasan no, tampulan.
1: Ba, konsikahan. Kapagulo po ko ma po paganakan no ije. Kasanangan dat kasawan na pero main ko.
0: Katawadan.
1: Mamasa, may kanda po. Mamasa, no, kapatang ko kampi na. Tadhe, lagampung ko, kotablod. Kala paganakan di sika inggam catur tangok balutan hitid tangok apa BFM tiwakan mekali Abdul Malik Sabin sa ginay lamaran na umikaliyon Janilunag nag-iimalago mami Adila ibagang sagi ami modutin si Catherine Gimbat Marius Marudim ako nagliwa ni Lucia Tate di Bibi kung si ko di pasano di Lucia narong ako pasano di Tino lagi Julita Judith iagang na koy madang misinsan da Surbaru lagi ikoyok min ni Peturus ni Paulus ami Janiupin karuhang daw ami Landingkang ami Judge Gimbun iugup di Bantay Tamparuli ami Mbun Gandarong i Thomas Idansi pamasan na kamatin o Idansi nagi i Asip Ilongkin i Sintom i Jalina ami Bajakong Majuna dahil matungkong kulat ako nagiliwa ni Julimi dat hilad walay daw harap ko perong kay Julimi nag iliam ijay mol nag ikadaw ako nagiliwan iti kambalutan dat kaning OFM yagali at David Sandow Kelsikil iar ni Juita Julius minarumbay nagi Ellen Red Camabong nalihuan ko mati pamamasa ni Rose de Sugod siya Rose asa pang nadaan alihuan siya at mamasan ay gumupa dahil at DJT nga ay otagod nga ikaw palutan at alay ko pa mamasan anaro ko pa pasan naman ko na pa niya kiyang aranda ay gisan na jetam kampay ngay kano ka malutan may paypasan ko ko pisnangan na Domingo ina pa may sambayang na Domingo may na ko sambayang ano ko sambayang ako na di ka ni habde ako pisnangan na kasawa na minka ka na DJ Ben
0: katawan na na ka na tampulan
1: okay
0: it pasan di Richard Binginos Matan Kampung Tinduson Sigud kopi masyan dong sebab tanah minggu kumada tempinay tambahut it sadu tekan somok sampai makikinang wadah kesembahan bos kadazan kali Richard Binginos Tinduson Sigud sama BFM kopi masyan
2: halo tempinay
0: kopi masyan
2: iya ku nanti
0: dansi mabain na pamusa pamusa na dansi
1: Ba, pagulo pa bigaw, bisi.
0: Katawadan.
1: Tu, aswa ako kasi tarong ako. Ba, ako nung galing ani. Tapi na itong bulan natin, hindi, ilang temporuli. Narang ako kung nagpasan nung bulan, kung si ko, no. Di nga, nang tamak na palutin, walang migala kasasangit, di yung lungkin, yasik. Ako nung galing ani, iyagang, hilo ko yung madang. Habis, na, sa tarini mo ukapan ko daw na yaw nagi ukapan ko nagi kami Thomas kura na tabang ubay na Thomas manalipon na tenu itingawid isa na pakatutong dalatid magkikina ko na review ang tagal na ito ng aran kanibigay itong bulan kanitapinay itong bulan ng tabi sa pejit. Pengambay na nga, hindi na topi na.
0: Katawanan, dan sirena ka na?
1: Oo.
0: Nah, di po, pamahaban. Pamusok kapahit pasan di Jose Portillo ditik. Kahehe, kapi pasayan na doang usubab ka di Jose Portillo. Tapi pebasan kumada sawi tambah untuk Sabah BFM. Mamason kumada Julita Magret, Maria Juhan, Inay Sugud, Inay Sandakan, Lucy Doyo, Tentu Elizabeth Morris, M.M. Suk, Patricia Nicholas, Florita Kinajil, Edward Jokinon, Julius Pansay, Charles Loginon, Joseph Colombo, Moliaka, Winnie Mingkong, Joachim Kubot, Petrus Quantin Tabunan, Vitus John Mondoit, Marius Marudim, Gawis Patrick Antang, Lazarus Biuk, George Mining, Acoy Mantan Pasir Putih, Potatan Pasadua, Francis Soywil Siluk, Idkan Sarandong, Hidas Ngabi, Tomaimo, Hey hey hey kota ko dan kadi Joseph Patiro ba om kano kinongo to ko hozo i kung kapon nezo kumanong kapan nga video zo du ho hansan zo do anangan ko diti

0: Duvo Hozou nung boss nga vi manta ditya dayti in TikTok da sabab FM kapo musik da ka naman di paguhuwi ka om kadi di reach iti na TikTok da Hozou di Patrick Dries iti no di po nagitaon umul ko untok di ka na kani kapo musik da ka naman di timpo di paguhuwi tay mo takop mahavan isay na titi sabab FM kopi mo siyan.
1: Kopi Vosian Maliadi, ano ang bano tadao di ba ino?
0: Nanay, kot binasi mo liya ka. Iziaw, no, kumataho, di ba ino? Hello? Aki naman bago malifon mo liya ka, kibarati ka buhing kangan, miho ka na ba ino niti da telefon sa mono da oputo ka niya? Nah, yun oh, so, return to nga panahan ka di Zandi Dolores ni Hozou di Tino di Patrick Juiz. Copy mo siyan, Adi, no ko dati iti, kika mo hingkangan. Ako po nga, pahumuso ko pahayin, Hozou, paso ni Muhammad Rizwan, matad kampung Langkawit, pangkapon ko. Kumari John Tati, Bapak Mudi, Maria Juhan, Anti Juvinia, Elis Shalilim, Julta Magret, Om Soto, pengawi mo kikinahod sa Babi FM. Tapi pembasahan om katabian tadaw. Naku, di magutu tadaw kamatan na inbuhan na ko kabahu pasan niti ay Muhammad Rizwan nazakan wala ti niti Muhammad Rizwan niti kani. Ako pangatay mo, ako pumahaban. Kopi mo siyan.
1: Kapi mo siyan mali adi. Ano ko yung sino ni?
0: Ano iti? Tau no ko dati nga. Ko pa nga. Okay na di ba ino kan eh?
1: Oo, masi na di.
0: Na ba may no?
1: Ba. Habit po go na po nga. Ma, po day pagkanakano. Habit po ko sa dinaan. Kaya.
0: Katawadan.
1: Nagkano po. Kumana gid pagkanakan ko sandi ay nabana pangalitan ako kumana gid di kay Australia ako siyan sa Domingo di ang tanto da ka may mono tuhan do pwenta mong diaw kumana gid nga di tapinay ko mega di Helena Savong Tanak Kilim Savong Tanak Sabi-sabi eh, kawan-kawan ko nga di doon yung kampung mang, ay kawan-kawan kampung mang, kapi mo siyan sa Daumingo, o mingkan, kaya ay kampung pituaw, kapi mo siyan sa Daumingo, dahil Diyos o kawan-kawan, kumana gede, los, kapi mo siyan sa Daumingo, los. Ako pa ko sa Hivani, Malikadolis, Malikadolis, yun mo ako dahil tamuli, hali, ang patas, unok ko kito, manak na di alumbo telepono ay maliaka nga ko si Zodo kiva di kongong.
0: No, kung ano pagodin ka.
1: Ko si Zodo. Nag kapiljim pa makita ham. No, ako ko katut kayo so na ako isang kuwa katutun na go. Tapi iso katutun niya. Kajumpaan ko pa siya. Pahiyon ko siya. Okay, oh. Anak ko kukuwa ay. So, yabi eh, makinangaw do. Pangan ka na saan, nakapibisyan tanaw minggu, asan saan sa lain ka, po dato ko na tamay mo, o hitas. Iin na dati, maliadi.
0: Ba, katawadan mo liya ka, hansan do, kopi somo ko di, nuiti, di Zandi Doris, on one do, numbul, telepon.
1: Mm-hmm. Oh, badain ka, nadanga, aw, no, po ko somo.
0: Ay, paligyan.
1: Ay, Gigi. May ko tumatlinawa di ho so no kandaman kuno ko sa so, tinu i
0: ini tinu di kan e
1: oh mo di ko tapindanday no
0: eh no eh deng ka na eh de juan
1: oh ba sa so, di finas di kan ya
0: oh bo
1: ba tawadan
0: de na kana
1: oh
0: Om pagkuit ako makina mo udah hozo manta di Clarice mo jigo om lagi di Winnie siap diti om kopi pesian dong subaw da tanaw minggu kumasa mabito pinay om tambah hotel nombo ko no po kadi yungun ganda rong manta tamparuli ba om kano kinungot ako hozo ipong kapon nezo kumadinung kapan ngabi diozo.

Limungan tong umuhok ijon pisan ang sanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiondot tandakan talaw kapansan sumabian toko kosindak sunduban guminabo pogun montok ihumagan dot iso pazong pogun mamalinta sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketopian talaw kapansan mantan RTM teman setia anda.